kapa maringgit ina nonton bulga. Nindo barorong may ina via kabin luto libo na ono na station yung go. Nan tuwa sa iba ba po hindi ono FM. Indorong